0: Ako na uyayo CBC The Badge Mon.
1: Pwede magayo The Badge Mon kay tukuko ako na GCN issue GCGA jay instam din o at ito GCGA sa doa ay wabog na bisam ay skogich kay niso cham datan na may na ay nista nagdos it's not it's just you it's stars nohen nista may The Badge Mon kaya Wujud isi mewah juga di sisi wadens, dan juga mereka nanti akan sekolah. Aku ni yo hai net square juga yo cakap macam ya, ay Mark Carney, wujud yang jis juga itu dia cakap kucu.